0: me kwanisa da big man angazaba upidi apa ntire jebende omnomu control affairs National Security Coordinators. OPD.
1: OPD. Oman.
0: Now what you prefer to ask?
1: Oman.
0: Bibi ako kama.
1: Babena Sante.
0: Bibi ako kama.
1: Na mi ti mo ne e apofoji. Ose enyum ne di umana. Ode boba akuma. Oman hende. Ansan wa sorry. Oman edo.
0: Sir.
1: Okafi ya wante.